Hello. Oh, Peter Duanko. Oh, Eduanko na papa iga. Eduanko, I wanna papa back again. Yeah, when you pull back again, eh? Why ya hune kupa? Ano madia jito? Ya wuri ya? Tamo katuari ne? Bara ya? Ya wuri ya? Gupa gupa no dama. Tana dama no ya watuari de ban tuari ne? De ban asoke. Ora na papa ya. Ghana ben nagene hisia ben oga like ta ori ayawa ase mo ka ho o ka ho twari na ba aya to ka pon ma ho bege ko wole ko ira le wole ko ira le ke ko ora me ho kiri me wole wenwa o wa de na di duuma o wo to ha non